Ompi sekreiswa lang robotrong. Ompi sekreiswa lang robotrong tompana. Somtrong chui ayang kung. Pil prisu sakot. Trong sokchet le bong tang ah. Samrap yang kinyong. Som ao yung min riay kong chit. Bipruwa. Mun so yu yu paman tiyate. Prisu yu ma wing. Samrap nam yung tanay jim witrong na tan so. Som ao yung tangay no chap ma do. Nung som trong chui. Ao yung kiyom ban rip chom. Bipruwa. Yung tra ka tatu vetanye do klang. Sadiang prisu tatu. Mun trong sakot. Som ao yung min jimnu rupa prisu. Pil tangay no ma do. Tu bung kum som ne ting ak nang min prisu. Amen. Nou yuk tngai praha mon pri susakot trong ban thveu bon ramlong chmuoy savet pyeu git thveu hai prakapi ban prap yeung pri su ban jeng teu suen nou krau ti krong Jerusalem samrap atitan pantai pyeu savet ba trong meul pri su trong plaik pi mon Plaik pipel trung hop bai, chimoy ke. Trung doi mien stress to klang. Trung kasai. Rahol dol trung dul pidong ban savet ban chap trung mun trung tlet le day. Ki pahai chit chmo. Deng pre yisu ta jet chu do chong op. Hai do wei pre yisu chu do it nai. Yang yu pi pre kumpi na yop nu. Pre yisu sam rai tul ompa bab rubah yung kiyom tengah kniya. Pi samai Adam rahot al samai jong krawi. Trong chi pre, trong kumim bab sok klu nai. Pandai trong map pahindai ni. Sam rap tu bab yung. Pi prua Net na mien bap, net noh traga slap. Pre Yisu mencong ao yang slap tay. So yop noh tengai perha. Pre Yisu ban tutul ampa bap rupah ye. Neng peo Pre Yisu duik mel temuk, trung keng teng ngenget. Duik asem kem hai. So yop ni, tengai ni yang chong ni ye. Ampi rung ni. Ba yin jong sung kru. Pre Yisu prap yung na Yohan chung puk do pampel. Yung tra ka squal prayer. Nang Pre Yisu. Da yung aik squal prayer. Bi ka lang na. Bi pre bintu ruba trong. Bi se. Matai. Mako. Luka. Nang Yohan. Nâng bê dương mơ chỉ vết rồi bỏ phê sư. Nhưng ai khương sẽ kê đê sở lăng rồi bỏ phê. Nhưng ai sqo chả rát nâng ta chả rớt rồi bỏ phê. Phí xê, bê dương mơ mọc phê buôn màu. Môn nâng đo phê sư sư cốt. Nâ lưu ca chung phúc đọc bằng buôn khô đọc. Pre Yisu ta trung mark phai dai ni samrap swang rok ng sangkru nek bak bong nek bak bong chi nek mien bap chi nek ning chi khnyom pre mark phai dai samrap swang rok ng sangkru ye nek bak bong ta doi bak bong hai doi ot mien tamlai tai pantai pre ta mien tamlai anu mul hai pre tới swang rok yeung trong ta net mien ban tamlai pi se khnyom mien tamlai pi se nang trong mon mau pi pru yeung hao trong mau